0: so ba oba kwasea manager nyoro ho
1: sa
0: oba nyansafo manager ni ji
1: sa
0: o ma me play o
1: bebre kwa
0: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ne toilet ni bia wa we say yes sa na ye ma me no mo mo play pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo play na enu asem bia la e be free apam de benum na ba bi fuonum na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuonum ma brother wo sha no hwe ni yi eti hwe yesu kristo kora ba wi ase no sa samwe 120
1: david
0: na moses nso awurade ne nemre di ka share ne nsa no moses nso awurade 120 eti yesu kristo na kasa na no matthew 19:19 tie tie wo asampa na wo ya branch ne ababa wa ne ne anopeyo se wi nemre se wo tie me ne wo ka mo edjomo abonte so me sick cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busale mpa kro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 twasham kashe
1: di wo jane wonani
0: it na yesu kristo na kasena ni mu ana yesu kasa 50-60 ni mami
1: sister o se dan kwa
0: o se dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so ese ni se
0: na bi baba yesu we beka kire ni se
1: chefo
0: o chechefo
1: ani ma baba na menye
0: ade baba na menye
1: ni menya dan kwa
0: ni menya dan kwa
1: o se ni se
0: ani yesu ka ase
1: ani jobu papa ho ase
0: ade na obisha me papa ho ase
1: ba ku pe
0: na
1: ye
0: ade we nkwa na ye
1: na so opese okonkwa mu
0: na yesu ka ase so opese okonkwa mu
1: di mlansam du
0: na o ka ase di mlansam du no so
1: o se ni se
0: ana ni pa ni hu mlansam no na o se ni se
1: dia wa hefa
0: yesu mlansam no do so
1: ani yesu se ni se
0: emu dia wa he ana yesu ka ase
1: dia se
0: de emlasham na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: mokro no
0: emokro no
1: yeda se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mama pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no
1: hmm
0: homeda no so na urade ka sa nko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho
1: hmm
0: nnia se ne se wu muade pa ne ahobrase a ba modre paso obe fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre omo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa omo omo bre omo ho ase no ko sha dia we fiase chapter 6 person
1: abi so 14 sianche
0: minia ko so e
1: ema
0: ose bible no se ma
1: muntie
0: ko ta wo fo brade mu na ye do na de ko sham keshia ma o yakopo pa ko se diwa janu ne ni
1: na sama
0: na bible ye ni mransamo
1: di kan ya
0: eh exodus 22:12 ho na urade be she ho to aso wa
1: yene mlansamo a
0: ose na yene mlansamo a
1: edikan a
0: edikan a
1: bose wo mu
0: bose ya di ade
1: ewo mu
0: bose wo mu ni se wo be nyina che
1: na wie wo ye
0: o be wie wo ye
1: awo na wala sase
0: oh lord jesus so pese wo twa 70-80 years no a mi ni abuade e bro mo se wo soro dodo wo se yene mlansamo edikan a
1: bose
0: wo mu
1: na wie wo ye
0: na e be wie wo ye edikan ma ba wo ye na wo mu muade
1: yes
0: mra cha de mapa wa nyo nyina be
1: na wo
0: na se no an sha no watu nyina che na wo start to verse 20 ya te wuti esa wo tro tro quotation shi no bo ma de se wo be shua bible no na se wo de wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wo se se Corinthians 3:20 no se
1: ema
0: o se ma
1: wuti ma wo fa se ma
0: bible se bi che mo ma wo fa sham
1: ade
0: nyina ho
1: na wo na so radia
0: ni bible se emra se me so radia ni ne se wo be di waja ne wonani
1: hey
0: ube bu panini
1: imu do
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 Peter chapter 5 verse 5
1: 1 Peter chapter 5 verse 5
0: what she say
1: e mo fra ho brase
0: e nti bible no tretietie asuleti fi asem o se mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase
0: e ha
1: sala na mo fra nso
0: nti bible no se sa de nka san kire mo se sa na mo fra nso
1: nko mo se mpani fo
0: ase hey ena gana fo mpani gana fo nkwala ase wo mo de yemfa ho nshe panyi na se da
1: da bi da
0: wa so na dwebo wonya 16 years ya no otuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye bi suo gusu no
1: kene nyina
0: o fe no wa change ni din no
1: yes
0: kwasi ma nu no wa to atwene
1: o mpe bio
0: akwasi bua che na dabi
1: dabi
0: e fe ye fre na muchi wa to
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bon sam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: eh
0: na wo jimi ba hey ke kapo hey no lie amen o no o kwanyim obi ba sa na ma me no de akra nkra if you say akosi ba mon kanche sa kra no yale oso ma se o de no lie
1: no lie
0: hey
1: adi
0: no lie
1: onya de for
0: na first peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o si mo fra ho brase e
1: na mo mo fra so
0: ni e so ya bo fra na wu mu ade ni aho brase a ene tie nsem ye ba unje ba o si sa na mo mo fra so
1: mo ba mo nse mpani fo ase e
0: fa mo mo nse penyi na se
1: na mo gina mo fra ho brase e
0: praise God
1: hallelujah
0: aho brase e ntumo
1: yes
0: eh wo sa kura bi anya bi
1: edi bi fra
0: discipline

0: ni ni nsura tuo bu fam pablo sa hantan ni uwo nya fe wa urade anim
1: besunti
0: u besunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: obi ani wa
0: o minia tro sa quotation we pa tro pa jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na bible so obi ani wa be ma so to aso yi
1: na ose na maso ni nkure mu ja
0: na praise god
1: hallelujah
0: me si tio evangelist so dro ni evangelist dan so na no ka wo yakopa asem no
1: sa
0: asem ada ma wo nkwaje na babua wo o yakopa
1: dabi
0: untum nya ntia urade
1: e be ka ya
0: wa na e be ka etu ono wa chira odi aye
1: sa
0: o pafa o pegia mu won shao etu o kase wi o si do wa so obetie no wanya dia
1: won shao on for so
0: davida chief Micah chapter 6
1: mika
0: verse 8
1: it is yet mo
0: chwa so sai
1: wa ka dia ya chira
0: o nti ena no pe bible sam ka san chira o sai ya ka dia ya chira o
1: onipa
0: onipa
1: ni dia wa de hwe fi o
0: sai chief davida pa fro o che na no pe
1: ya bibia la
0: sai ayi anu mrei awma chin anadwi uti no wa de o so uti ka mu na uti kwai a hand time for no mumla mo wase wose de urade perfume jani o
1: anya de bia la se
0: anya bibia se
1: adetre ne ye
0: ani
1: adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
1: kinu nyako po de
0: bia lord jesus ahobrasia ni urade
1: sa
0: bio ya hani jeyo mo ne gbonsam sra ko chat it like mo kasa chire ni pa so uja koko ni o prayer bas bi wo e se friend de be de be vip
1: vip
0: ko take it ni wo to da ma na ka ho na sa bas ne de ni din ne no honam ne ne pesi nyese se ohodo bi cha take it otum ka cheda obesi from crowd ape baby ajeso ka che meet hey meet why hey ka che o masa se me jeso hey ni crowd che so boko bon sam chem che so mu she ya bi na wetin when you said the sense of being for car ne ta awu maso ba na sa u duisha ka dia nyam for bas wo mo mu ni bi into mo nyam so mo mfa ni agro
1: how
0: do you say ka se u wura mu se o ko da o ko ton digestive biscuit water quarter said o ko sa na de bi si it do no say say as a pekan for keke urade asa she bro mo ho asepa no no ku bro mo ku bi chamber for please let me ask a question how you approach am say yes was it please go down I say go down I told you let him tell you something I mean America it doesn't do all just you me so fuck me see pa we urade be mo cha fote ye see urade fote bible say wa antai e be bra wasi
1: sir
0: confirm uti ye ma ye ba chi umu when yakopa body o boy enyina nipa na ye mo bro wa body enu pa na uka de akire no ho a so a ye nimpa abo wo wotimi bo abo pleko pain wo ko na chi wo bo bio pain na bo pleko na chi wo wono a report ni nyina na bo pleko ni nenam na so obi ka sie tumi wo nipa na wo kana to tumi fam wu na nipa nya sika no wo kasa kire nimpa as we free we as a hand tight wo se ne wo ka de ya akire wo
1: nipa ba
0: nipa ba
1: ni de wade fefe
0: je wade pa fe wo jani o
1: ye bibia la
0: ye bibia o
1: Adetrene
0: yo
1: adoye pe ani
0: ahobrasia
1: nyakopode
0: ba bomsem kasiya ma tronsham no bomsem ma tronsham na ko shadi ebu o first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: tronsham le kasi
1: 22
0: ya samuel
1: na samuel ka se
0: na samuel ka se
1: wade po sha for die
0: ah wade po sha for die
1: ye kuma for die
0: ze kuma for die
1: siti otie wade
0: sha na wade ana
1: she siti ye sha for die
0: ba bro se ahobrasia ni suti
1: Yesa fale bo
0: haleluya oboni tiye obaye di urade pe na so ne mfre urade sutie
1: yesa fale bo
0: so wo adwumam na wo tie mpanfu wo adwumam ho ye wo bi 12 ne ye wo no kro kwa nya wo saishi no no entafo mebe ye tumi wo ba ko tumi ba ko so aba eso e ba yesi pan ni ka krani adidi e ba yesi mo fani ni ade chira se wo mu nyina ba da kro di sam ye wo mu nyina na so di ba ko firi ba ye de wo adwuma wo fani di ofa mo sa wo sene e se ka hinda ko sha so mi ti verse 1 fo no
1: ahobrasia won chire ahobrasia won chire chire
0: ne ahobrasia ne obuo ni die won chire chire ne no kan ya kaputo na wuta wa babra ja ahobrasia chire na dona mu
1: na so fo ba yesu nche
0: na so fo ba yesu
1: nche ka se
0: no be ka se
1: wan no kase
0: wan no kase
1: kra wo so
0: ahimie wo so ahimie mo
1: yesu fra ba fo bi
0: na yesu fra para ketu arja won fin
1: fin
0: na ka se
1: se mo anane
0: se mo anane
1: ma yesu mo fra ya
0: anya se mo fra
1: ya wuti mi che no so ahimie
0: kra wo bla tu wa wa ba tu wa nya sakola
1: wuti mi che no so ahimie
0: aben tu mi fa se mo nche ni mu
1: ya bita
0: akora won tu mi fa se mo nche ni mu
1: nya ka
0: akora nya ka akora nya pipe pipe
1: ya bi
0: awofon beta ho akona nkwara no mienu asase edi agro
1: sa
0: osese wa nyo amra ho asase anya tesa akora twaso e
1: enti obi a obabre no ho asase
0: enti bible so obi a obabre no ho asase
1: abofre yi no
0: so obabre no ho asase akora no
1: ono ni kase akora
0: no obaye kase o heaven
1: yes
0: twaso e
1: na obi a obaje abofre a otese ba kumidi
0: na bible so obi a obaje akora ba kumidi mu no
1: na wajeme
0: twaso e
1: obi a obatu nkuma yi mu a wajeme die ni suntudia
0: ha twaswe
1: no bi oba oba tu nkuma o jimide musu tudia
0: se tudia no
1: eyama
0: ne se
1: eyama
0: aha
1: ese ne ko
0: verse 4 wase se
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obi oba bere no wase
0: ti bible se obi bia la oba bere no wase
1: no you know
0: what's up of you know
1: ona okasi afa
0: akura o
1: sa o so hini no
0: hallelujah trouble so da die no kia
1: yes
0: confirm ti asembia yesu kai ma 29
1: mo fa me koni
0: bible se mo fa mo koni a
1: enter so
0: to mo ho so
1: na mo nsia me
0: na fi se yesu
1: mejo
0: ada wo so fo jo
1: na bi
0: so fo mi bisa bible se mo bisa wo sa wo jo ena hanta na ye gana so fo ma ade me post no se sa ye nche so fo ba ko pe ye friend bishop reverend doctor yes
1: right reverend
0: obra wo ase
1: most reverend
0: a hanta ni awo ba so and the sofu jare radio so kasa me tumi bom paye ba we se mon tumi nyama ma mi din se no kalki 2 1 oba sofu ne anje nyama e foko jare me na me bom paye na sofu ke bi su die chire odi oba kai se ma mi bi oba wa na ta ho ho mu ni mu a obom paye tir o ta ta ni nyina no ho jodo no wait ba we se wan fe ni nyama ma nyankopo di na we ya hantan na oba jare radio so de wo wa wo me na me bom paye me tumi yesi minim wei a to aso e
1: mo fa me koni anto
0: mo sa mo fa me koni anto
1: mo sia me
0: na mo sia yesu
1: sa me jo
0: e se yesu no ojo
1: na me bre me ho aso
0: wo na shu no jina ho ka emi ma me
1: ha amen
0: aso fo ye ho pro
1: koni ya me
0: na ni koni anu so e mre
1: na made so e ha
0: na adeso anu e ha
1: sa
0: na hwasem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: me tu asempa de nu mi ansa
0: ti asemu aye ka
1: jemu du baako
0: aha o se sei
1: na de oyemumu kesea no
0: ti bible se obi biala oye kesea omumu
1: anya musomfo
0: onya ketua onsom yesu ba soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo lord jesus yesu ba soma soma fo no ene nsoloma da soma sofo
1: eh
0: o wie bible school no se soma se onim se obi medi sofo da wona man mobile phone su ben 9 o e wa sofo a mobile phone su nukura wo ne bag o di kura no ni kotu ti fam
1: ni macho fodi na chi
0: sofo pa chakat ni wa pai mu aboy de wiase foye ahantan ni ahomaso jeye o keke o se me ko bible school no pro me o kasa de ni sesi ni bo to afoy
1: na doye mumu kasee no
0: na doye mumu kasee no
1: anya mo so
0: o me ni aso fo wo soro do
1: na obi ara be ma ne ho so no
0: o bible se obi bi ara be ma ne ho so no oh lord jesus oso bi bi ala obema no ho so no oni nyankopo be brela si
1: bi ala be brela no wase
0: bi ala be brela no wase no
1: be ma no so
0: Jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm Luke chapter 14 7 to 11 confirm Luke chapter